pana bilan zuma vile dijuan bela kacha ncha imfana hi. Tichuke kwati mina ngono shisiwana. Ati kun zuma shibele mina kasha ferne shitoloti nzima kono shilomba nukwati mina. Tichuke kwati nima koro nga zao kwati si. Nakonga tolo vile manengi mfana kwa ambu nzima na zima. Liberto mwa musulua wule kaila lwa ngamzifu ndisa viole iye lwa ngakamba kama changa vayo funda si. Sasika mwana mwana mchaya sotumanya. Minda unzi ya isa. Viola kutienda mina wenasho. Zukufu nisa viola sewa shetere nyamundi. Kutabiwa mpama lukuma sentiva.